Assalamu alaikum. Assalamu alaikum askan gi de nuy ko nessator ak sa santa fu way mu ndi tolu de deglu ci 92.1 di len jaajeufal di len dalal ci sen programme da sister so ñu ko oyé ndaw yi jigeeni ngeen dal di andal ci ak sen talibé askan gi fatou bara rayafa lu refer ci liggéey gi ñu ko santé suñ borom bu baaxa ba way li nga xamné ay njumtala xamal len ne talibé la may dal di jànga ci askan gi tozo ñaanalal ñepp jaama di sa ku ñaan bobu len ci askan gi kon nak mba di ngolu ngalu bismillah nga moy la dinkirato memo 92.1 t west coast radio 2 alla sister solemo men kanale talata wo talata nañu tembe dato ne talanki lengo tambita montoro la minete tanne lulola nga tara siringale jang foko talan sa bo bayende woto kamaron ne ñun tembe da sita mbé duwala be kairo la andu mbé kairo ñi kanan kilingo duwani ne na be bulo kono man so sen nalu be kanda kan nalu be hijab kan bulala kanda jongol kono kan so kando la dunia kan so kando la dunia kola na sabante wolu dum mbé duwa kele wato watending fo man so se yam fo kele junubol la e tor welata menul kan menul latema ke be so jannatul kan lanke wala kele sadamu ko men toluma kan fana be ñi ta lungola bari ale kanake sain kuti nga beten to nga be jeyi mbal konton na konton de romin ko mayata konton de rolu beti mba flale ko assalamu alaikum wa rahmatullah menul bela moy rola kabo tanko nonto nimfula tombo kilingoto woto on www ka jama nati wo jama dum fanal lon na kango ngan na do ko tonko lo wole kan woto bi fanando se nyola moy bakening hakilola nkana nyola moy nin tembe dala membe kala jusoti bayren juso ate benta ko kundin todoro ala tinyaro la sesia ala dada rote woto nga be tentu nga be jeyi bake mingo mi bela moy rola nyen tembe dato

0: hani minu manke ko masila talalde because modolu be jeto nyim balunya kendo banko kan meng ila korosiroto ko ni tata ila life be falin nale akajare fe ngobelala otani kuwa mimbalari wanyama wala nyaton ko leli ye wurang ime kun kilingol ni la dimba yalo jibe ime kun kilingol ni la close molu jibe minulu yalon ko wala le sutiate la woto ni wala la jerol be jeri nya kilingoto woto ni wala la mirol be mire nya kilingoto ye la banko foloje fontolu ka nyabo bi momondin ni la dreams come true e bela fela le taw bankol kan nite manta ye accessibility soto hani manta ka sabati je bari ka tay kanana ye proper medical care soto baluo ilota la ya mexo ya maintain baluo la fengol minulu be dunne la mar ila bankol kan is up to standard barin tolla jang is the opposite side nin tolunga karteo fay nga karteo fay miye ani mingo mi ya lonko i hapunta ka sutia amarila foyeta fanan tarta system o konola ntolunga jiko ko wolle li nyanta banna yala ntolunga kontine hanin kabi na sama barola ntolunga kontine hanin kabi ni yekumandi roke dongol ni benna ci ni domola ntolunga kontine hanin kabi ngatara whatsapp group olto mbe nyoko mo tinyala ntolunga kontine hanin kabi ngatara social media platform oluto nen dirolu nin dankarol nin fantinya ken sangla men man nafasoto bayri nga fale banke ko nandum ba fatam fanselete min be lamoy rola ka tandiko niaje presidento be karfa jo soto la min siata wuli keme lulote abe depanso soto la tilo ko no men siata dalasi keme dalasi 150,000 ot wolem I don't know dalasi keme 150,000 ot abota ntollel la sababoto nga Europe jibe wolbu ko facilite soto nga Europe la nyaton ko li jibe be precedento minul jibe la janni be kala precedento let's go back to America by the time Barack Obama bina kala non precedento akun signo bebe finde na he was young abalo was looking nice but in between janna la 5-year force mandate be banna nga ja kol be ti ko yol soto minem wolu molu tok e ka responde de responsibilities banko dingol ya minol dila but the opposite side ni na ton tolla banko kan jibe wolemu ntolu ninga banko dila don ka foy tolene ko atolu yata ntolu ngatu koma this is the process birin jawara jamano ya jame jamano ni min ba ke kan e ka kelo ko ase keno nimbota kalama fo bi ni jita mbe murula na dimbayal ya fonte murula na dimbayal ya fambi talala mail tule ngana president baro jamano jibe de just do e ko na pareta social media ne molel be diamula diam platform molbe minu bloko na ni ngir ngir tamen na lokun kele lokun fula lokun saboka ta re nyina ta wala do ko tenenata this is the way Gambia bitaka bare purukete kala mutandiko itala miral ya ni la jiko be memfi because abalaren tabulo kanne mobele baje ka itala miral ya ni la jiko be memfi ko ninta hapunta doron sutiata bankola arankesola mbanna ya tale nganko di foire ya jonne be salary receive kan even among the ministers minna salary 100,000 osi comme la monthly salary ya ming allocate te ila monthly salary yeming allocate ye jonne be 100,000 osoto kan among the ministers ngana direct olto joma but at the end of the day momonding happen to be part of wo arankeso nyinna malanko nyadoro ntolu banko dingol lel fangol yam fangol bondim fangoto andu modu minka soto yetelti wole la depanso nyanta warala dina itami masoto katu ni ayantarante ni tala salary is less than $10,000 is woto ngaji ke free hospital bills nyantan telema dina momi be salary receive kam of 5,000 above ngaji ke when everything is put into place ntele ni tala dimba ya lu nyanta free access sotola kata karambongol to menul diate katu nita la malankungo mela baluosi. Ina bakara mwa jono le dingo ene minsi ya te tala malankungo te memu ila baluote. but African ole ñi mentality soto suturun to la ñim Gambia banko ñi neyatina every single day janni baaf la ko somalem election note mba moy la ko fatu wulita janne ay mo fulal sota koma ak aya fanson political party la lo ñunu lu be politico ke kan to lu yenne ko ni be man sakunda do roto sutiyata man sala eten ni la sutu ibadi masutun na molu aliyal ko di foire yala la ñim bankun kan for the time being jannal be bonde la ji ngañu dafa ko ali nga baso fene baso mi ya lonko hanni ayantare tambitole moye sindo baso ñin kan ne wulita eten ni mesala ji wolem ni nga proper system o put in order bedun kan carte fayo wato la kono maral nyaawo maral nya sanjululu wo sanjululu na banko la kitabo ye ni responsibility di banko dingol ni maral lalalako banko la maral kitabo nyanta korosilale maral law maral la fana nyanta ila maralo tungol lel sotole tala nyaton kaya ko te nyanta luwal minul tamande bot fombe futakan sanji tan saba nemfula hanin ka bi 1997 constitution o wala betaka nyim banko ka nzafa ko president barola sanji tango mi ngaba kum faka abet do ko la tunko ngobe lor ya jamela maral kitabo la ka bari bari ya ya nata ay mentara jeto according to nga mem moy na alifal wo mu jawara na la man sakunda talle ya make sure ya maintenu to la jero ni jeri nyal minunu manke kelenti ya bondi ye talondi amofu la singola woto ni antara hanin kabi ko ni mindset le benteni te bulo kono ko ni min sutiyata man sanala mo lawto ni te be system o kono do ron fayata na bi molumam foroya ko tenke bi mole binala ya nyati li ya ko yoko man sakunda ni man sabetenne next minute ya kumandi ya ko do o faya afele anyinata kunung ay mem fo mole ana bina mo bankele di la molla ila dino le ila self what alay because easily kan yene tandiko amanke ko ni kunu ita kata mansa kaja felate bi kata mansa kono ila ibe dindi yare no time way mam machot bi le muy machot ta yalo memmu fi mati ane memmu koy mati to mala mene mantara fo ke nana yena susu bar bi hani dindi ngomi be susu wala ayalo ne mi yana fa ane nga ayalo ne mi mana fa bayre ni ta balam ni yakano ke sun jobal e kay na susu na ya nango la kan kano ya jani next minute hani ya nene ya ta dalola wotani banke wo mimbe wo nyama nteni ta la karang wato si ta la nga lonko munda nyantama ila karte ke so meng ite ya ji jiki ko ah mbatu ngata faydoro mbatu ngata faydoro nga tambita wolal ite ya se kay tata faydoro nga lonko be dole la life change kan anala entire molu minudu ya lo suti ya tala ana la dimba ya la mune falinte tala balu woto ila o karte ke so mi ba foka ah mbato ngata doron dolu ko nte buka mansa soso mansa o mansa si tanka karte o fay wollel ndaka tandi ko wollel mo moti minudu ya lo imam banko la kanoni na nafa ani fangol la nyanto adasa tela karolal because ni to ko ni momondi ya fay woto momondi mbesire ndabu kamansa soso den hanin kabi mol minu boko ete nyanta tar la continue la fani sa yanu ya sa dawda tambulo kono tanu hanin kabi wole be continue yo dolu dumbe je wolumu fennati mi ya lon kon sa fa doron jiole ke sambanyola al sorry for this language but natale pour nga ñoo karande ite la carte keso be bulo kono ya je ko ah na carte keso jannimbita fayla kari woto jannimbita fayla pati kari ah wolute ganyela this is the mindset ntol mbemu carte fayla le ida ya fay woto ma fay bare nen carte fayla le kaccha amantara ganyela woto hana manjare nganna time o fan kon kata carte fayo lan ta fango kunde ngo bo mo le kono ma koy ngabalu but at the end of the day hanin kabi that complain min ba je kan wo complain min be mirakala wo complain min ngaje ko anyanta eradicate la from the system ntol le be victim senta nyinna kato senta kan in the football field ni o bataje minunu do yalon ko ko ah kunun tanga nyin opposle bar butung nata jelo ko lata minunu kan ala manna wolu ni bo pour yeke banko la maral late ye banko benen ye kabilo benen at the end of the day ite mo kilon ko kunum minga finta bi yana wuli iko nyaa fem fingolo jelo bara bu ko ko koy male ba santo ite la dignity le woto be men karande lanteni tema pour na soma alifal wollel mo ko mo kun kele nata lono la ka nyim bankun kele foka je ko ka banko bonde kuto andon na banko ko tangol jajan menul bin keji be ko itollel mun signol to woton keji be ko ni la kusa lano nyobul hani tol president ol damang let us commence benen president barobe na kan jomale be senegal it was Macky Sall ani Macky Sall fo gambian ol be ko ala brodalem atale mala godfather but at the end of the day biren senegalel ye selo te ye Macky Sall bonde jomay nafe we still see ko that badi ya wolbe sel kan edamangolu tema woto ko men karande hani tol president ol damangolu ma woto tol place ni ninalu damangolu ma bot being in a president woto being in an opposition bari fanam be kelo ke kan pour kata si banko mol la aranke so e karafela bari nga beta ta na ta banko lo kodo ninindirobe ke ka wolla Bayrin tolbe ngalo nako ni alaye men ni bo atambita anala dimba yalo dunta state house wala luolu mbaluwa webonde kan jamamo lela poso kono. Nte ni itala jero e nyingelo ko ni momo ndin tambita adunta state house wala la jara no webonde kan tol lela poso kono. Nte ni ite e nyingelo ko ni nga karte ofaye momo ndi adunta state house wana ala dimba yala tani na nyantatar la banko dingo la expense lato. Wala ya tina you have all these small small pati ni mintieta sita bidoro nga konga na pati lole. Mfana mbe manza ya nye nengon. Did they have the country in heart? Woto they have their opportunities ibe menyunun kang in heart. Because wala biye kalamotandila nyena. Na tolu beko alilafita banko lela na tolu beko alilafita banko lebo na tolu beko alibe duku ke kam pour banko nim banko dingol leliyata alika alifango kusonso no banko dingol la development o be nyadile e kanaje ko molube loro la letata daw day ka bunjango je loringe e fango calculer the majority of those people minul be bunjango lokan ibe mintole ani bota mintole this is the question ni lafta evaluate la fo mbe nyaton kaya menna woto faminu la responsibility benkan ni motande mu kunu ibe wande dinkiralto bi wo motango kono mose mo woro wula nyanta tarle fansun dinkirato jam mo man na yeke mansati nga moy koy mu millionaire yalto comme nga men for the past 3 nyaay menol je they all started from grassroots level bare ni ka boje ka ke millionaire ya nyadilel woto ni be je ka mullel keno e fangole related to their salaries ba carte fay sanglo kono nyim banke o manke president baroka foko biata le be jeto la woto be banke o nyin samba katal kan hani natale pour nga nyo karande karandiro la mi ya long ite mi be siri ya mi rako ila carte keso manjare fenna mba fatam fansi ke itele ko itele o karte ke sole jareta bi hanni niola bari o karte ke so wolbe tanko dila ila banko kan o karte ke so mi nga be bulo ko na yajigi ko ni mo nata aya te bulo ko na wuli lulo dila wota wuli tanga dila ta ganye ta dila sangi lulo ko non wo wuli tanga e fenjol le siye o karte ke so ni ta yaje ko ni nga tulo ni jabo ni how to call it sukuro soto ah mbatu nganda carte keso di wo a lafto wala bondi la banku dingolu bulo ko no ngalon ko wo carte keso le valeuta wo carte keso le jareta fengo fendinde ni banyam banko konti la because wo carte keso le munimi businessman oti la business wo kono be yirwala wo carte keso le munimu njende njayoti marse ko ne lan njende njay ya marse ko na be yirwala wo carte keso le munibe siri la korda ko no nyanta tanko ne sukuro soto la yefinti wato men diate yedu wato men diate wo carte keso le ba tandire lo ko ni tata leptano te sulata menula leptano te nyanta suta la leptano to bari fontanite wolone ntanite afta nga nyaton ko lu tombo nyaton ko fana lata mina fana yolu tombo wala life ka tale ntengete nyin kan tanite la balwo be level jamalet andum bini ya kumandiro ken tale ni te ben donna fofano eke hannen ni bebe gadarin to bayrin sainta faloko ni yakumandiro ke ka president ona la dimbayal jeleba woto ni yakumandiro ke ka opposition ol ni la dimbayal jejele saying we are saying ko be fintikane barobe ka mintandi wolem they need us e sulatan tollale modu na sulatele ita fana nyanta sulalala le yaji ko ata sulo mu menti te bo deliver kan deni da fana na responsibility mu menti ak ngota be fanga je ka nga kono nyadile nyimmu carte ñene na be la quexonolete et tamim ba carte o fay kay ñante fango ñene kala men ete membe karte o fay kay ñanté fango ñinin kala ñul lella beyrin tolla mindseté ñene dina ko ni alay menul tambinde doro woluye ko di foar yaala lo suturu ni wato min nay ba ko no ini la dimba yaala barita min ka ke sababoti foni takita e ka sano tombo ite kanata ranyadile abe jarele tamin ni bakelim fakil ngobe kukil ngoto abe jarele tamin ni sinyo mi yalon ko hormoni mbunya be na tema abe jarele tamin ni sinyo yalon ko almantar di same whatsapp group oto abe jarele tamin yalon ko be molel danila pour ye access soto to ni internet mol ye 500 megabytes ki rewde 1000 or 2000 megabytes ki e koy ko dung ye kare attack e koy ko e koy tafane ko dung e tafane kare attack ka to ñun lel muy e ni julolti jaye political nyaton ka jamaale je meng ibaddi ngo jela lori ni social media kane molel be nyo tiskan nendro la karola hani banke o fan la karola tumala min ne ya samba ila nyaton kol ka wote wululal ka barente mo talib o doronete as far as talam fulo man jamfa mbokay rek luñ don wax ci kalaama sose kon ka ñun yeb xam nañ ay ñaare ñet wa July leng neka te July legi te mudé August September October November in less than 5 months time danaka ay ñenent wër lañu konté insha Allah buñu yalla suñ borom may ñu féké ko man ko té tal ko lañu taana kaño denkal réwmi bé anoda juromi at bu ñew té nak li tax ñuy sentu ci wanu politics moy ñun suñ halaat ak suñ gis gis su ñëwé pour taana suñ jitt ak ñi nga xamné ñoñu lañ denkal suñ place réew mi lu oppa doole ci ñun moy luñ fokk moy képp ko xamné yalla jaaralal na la nga doon président réew mi yow ñi la jégé ak say mboka ak ay say andjama yeen de ngeen woné sen ganaw ci li nga xamné moy ñaaka ak ba doole ya te mindset bobu la buga tay pour ñu gën ko yaatal yeen mi nga xamne yeen ma gëna opalé ham ham parce que ñun buñ né africa african bo gis si hebaté lañ déka tay man dina fi défar slippers ma jaay ko chinese dina néka china mu défar slippers mu jaay ko ñu yobbu ko ci marché bi suma morom yi bari dañu dem jënda bu chinese be ngir lan ci biti la joggé ko siñu héré lén la joggé ko bi fi lén ko défaré ñaaka am oluta suñ boba lan mo war lolu et suñ mindset bi moy nuñu gisé ak nuñu xalaté china baño gis be tay ñu roy lén ñu tollu ci jamono bi nga xamné tay ku dem tay china budé yaangé def business be légui yow sa business bi né ko di dox ak lenen ak lenen ak lenen ñoñu deñ simi tak sen diga ñu liggey sen rew te ñu ngey continuer di liggeyal sen rew te ñun tamé suñ ci jëluté ay djégo nuñ leen néké di royé lolu moy raw be faw ñeenay nak ñu né ah xana konté faatu dafa faaté lu mo wax ngay tolaré Gambia ak China Chinese sen history ku ko topa ñom tamit deka bu ñaaka la won way lan mo len teglo tay be aduna bi yep ragne len moy fula fayda ak jom te lolou nak si sen jiti la dore wacha si ñinga xamne ñu ngi su goobe ñi ñew set ñun fi suñ tane njit teg len ci place ñu ne len yeen leppalo xamne soxla ngeen ko free la pour yeen sen andi jamay ak sen jaboti dépense ñun ñoo len na dundal baño genn ci rew mi ñuy dem ñu ci taxpayers money lañu jël sen jaboti rew mi mo leena jangal nga lim leen mbuba bu ñoo sol sa ñun ñokoy expense taxi nak ay borom no batankay yi bari ñi nga xamne yalla dogal na yeen tamit ngeen am place yoya way nak li nga xamne warut ba dundé duggu dafan in between depuis buñ soppé nguur bé tay ñaata nit lañ dismiss sen place ñaata nit lañ deploy sen place ñaata nit lañ promote sen place ngir Gambia bu momé bopam betay president Barrow moy sun ñettali president way ñom yeb fuñ ko doré moy féké wama jawara mënuma wax lu bari ci president a ex president bi Barrow xawma ya jame way Barrow nak ñun ño liggéey ñune nañu way ci ñeta yi ci ñaar ñu féké yenen ken ci ñom bi alhamdullilah ñi ay borom ko paré aduna len dedet njogé ko ci family bi nga xamné comme man ak yow waye place bi mo indi sansement bi ñew ñi len jégué ñoñu tamit nek difa am sen wala té lama bëgg pour yow mi nga xamné yang ma déglu nga xam ko hébaté bi nga xamné loolu lañ dé am suñ amé suñ voters card la bëgg dindi si yeen ngeen déglu ko ci cadeau ak hel ngeen bañ ma déglu ak li nga xamné moy hol ngir té bo sanalé président carta yalla mo xam kan moy win November 5th lolu ci loxo yalla la nga ñew dega suma mam di wax ne président yalla moko dé tana man kuma wax lolu dama la dé wax ne ak jaarale ko ci loxo nit ñi parce que moy def mbagel président bobu ci xol nit ñi ñu genn dem sanil ko carta kon bu dé yalla moko tana like lolu moy di main wax bi way buñ faté né ni ñakoy liggéey ñu tanako parce que kenn douté da ci kaw la lam ñu né diw tanan nañ ko président dédét ñom dañu sol sen dala ñu génna ñu dem campagne ñu jaay sen agenda ñu wax sen wax pour nit ñi dégga ko nit ñi am ciofel ci ñom ñu ñew tanan len olu len sanel len carte ñukoy outil tamit di sem la way at the end of the day lan mo ci neka be mu jaralal ñun Gambia bi lañ gis tay ku jog nga am sa ñaari nit nga am sa ñetti nit nga ne da nga taxawal sa own party at the end of the day bena state house mo am te kena nit moy njit te njit ci njitaay bobu ñun yeb luñu xalaat ak luñu wax rek moy dañ am dañ bëgga suñ réew mi ci suñ xol ñun réew mi lañ bëgga ndax place bi lañ bëgga pour ñu am sansement ci suñ dundeen li moy la ci be parce que bu dé réew mi lañ bëgga té dañ bëgga réew mi dem bañ leen sanel carte ñu tégg leen ci place bobu dégé na takka sen diga ngir bala ngeen di dugga fofu nonu lu neexut fi té ngeen xam ko té loolu ngeen doon campagne ngeen def sansement bobu yépp way dañu konté ay ñaata sansement ño am buñ waxé ñu né déw liggé na ñuy nekkal tay di wax president Barrow ligéna ligé nga fi lu ben president musuta ligé yow sa jamono mo tombé ak ligé bobu len li nga xamné tay ñu ko jëfo ñu ko jëflandé ko bo oté won dem ci yalla jamono wam soko don wax sa nit ñi dinañ la ré parce que jamono bobu ñun suñu wajuri ñu joggé ko ci déx bi ñew combo fi suñ len né am len kër nda jënda len kër fi dañu wax né dédét man dama ñew ganalé damay ñibi jamono sa dawda li lañ doon wax ñu joggé ko ci déx bi di ñew combo way tay nit dina nekk ci déx bi sa muy lijanté kër combo fi kon jitt bu né ak jamono wam ak nu mo doxalé way nañ duggal ko par ci kër gi baño joggé ko ci loru rek ñu gën ko yaatal ñu ubi sen téléphone line ci ñu xamalante jangalante ñu xamne it's not on any politician ndax it's not on any kena ki nga xamne mu ngi outil place waye man ak yow nga xamne yalla ak ñun la wax de ak ñom sen bena carte bi parce que ku nekk bena carte la am ken opalé wut sa molom bot di majority bi si ñun la day joggé ko kon nak deñ ne kilifa ku tok ci lendem nit ñi buñ la rañé wuté yow mi tok ci lendem bi da nga wara rañé sa bopa tay nak dañ ñew pour jangalante ñu fatalé kul wante ñu bay li nga xamné lool lañ am ci suñ loxo mu nekk diamond té ñu tiyé ko ak xéb ñu duggal ko par té ñëwaat
1: easy communication for you with Africell social media bundle for as little as $10 you can now enjoy spending 24 hours a day on social media 40 megabytes of social media fun is available at all times for $10 only. AfriCell Spectacular social media bundle allows you to connect with long-lost family and new friends for as little as $10 per day. To activate the social media bundle, dial *120# and select option 3. Enjoy Facebook,

0: Loolay dëgga ba ñoo jógee ko ci yëgle yi ak yebaane yi dal di teewaat ak yéen rek. Continue si waxtaan bi lu bañ a yàgga dal di ubbi buumi jokko gi di leen xamal amuñ agenda si kenn. Lañ bëgg a leeral rek mooy di mindset bi nga xam ne loolu moo delloo li nga xam ne mooy Africa. Especially ñun suñ réew mi. Te mu doon mindset bi nga xam ne dañ ko war a dindi. Xale yi xam ne lañoo wax ak la ca nekk duñ benn. Comme nu ma ko waxee la. Tey buñ tegee nguur. Ñu saanil president bi Carter. IEC déclare na moo am victory. Moom kese du liggéey réew mi. Day jël day appoint ay minister. Am na lu upper 15 ministerial positions si nga xam ne ñooy bokk loxo joxante loxo ak ki nga xam ne moom lañ taana mu elif ñu ñu daal di liggéey li nga xam ne mooy réew mi. Waaye at the end of the day ba tey di mindset bu nit ñi am rek képp koo xam ne yàlla dogal na bi nga bokk ci yooyu yow nit ñi seen xalaat ak li la doole réew mi may lu bari dafa war a am sensément si yow sa melo ak ni ngay amee. Comme nu ma ko waxee ñu nekk Europe. Soo gisee ñu ne Europe seen njiit yi ñoo nangu woon démba ñu coono ñu jël seen fond bi dugal ko ci li nga xam ne mooy réew mi ba tey mu jaral ñu ñun suñ ndaw yi di jël yooni gannaaw bi ndax ñeneen ñi su jee sàppleen lañoo dem waaye dañoo rek seen life ci lu nekk pour ñu mën a dem foofu noonu. Te ñooñu liggéeyuñ ko overnight. Kii moo ñëw mu bay toolam moom fu mu em keneen tamit ñëw kale tamit fu mu em keneen tamit ñëw day awoosé di ma ngi doon wax ak kenn si suma nawlay si téléphone de moom mu ngi xolaan mu ne ma ne kuliyo imagine xam nga kan laa rombante nii ma ne ko déedéet mu ne ma suñ prime minister mu ne ma ne mu won ma video bi ne kooku bay school la nekk di dawal bay school bi nga xam ne dafa am pañe si kanamam ak gannaawam. Ma ne ko like seriously mu ne ma ne te ñii ñoo gën a ëppale Gambian xaalis waaye ñun di moment buñ la voté in lañ dee ngiiroo ngaaroo mooy oto bu gën a tooy si moto yi mooy oto bu gën a naan essence si moto yi mooy nañu sanse even with the state house foofu la yaaxute bi dee doore. Yow da nga expect na kooku dafa war a deliver nu mu war a deliver ak yaakaar li tax nit ñi saanil ko karta. Parce que su dee yaa ngi gis president yow balaa nga doon ñëw nga ne kii fa nekkoon su moo génn ñaata moto moo ko dee topp day wees nit ñi seen waxtu day wees li nga xam ne mooy resources waaye at the end of the day xanaa boobu leen gis gis démb ak tey daa utee suñ buggee sensement that is the mindset ñun luñ am. Ne buñ saanil nit ki karta dafa war a am oto yi seer ba moo génn oto yi ñoo ko war a escort lépp loo xam ne dina ko jigee ndax mu jigee jamoo tami ndax mu jigee ñi nga xam ne ay andi jaamaa yi lañ ñun is in the expense of ñun ñun doomi réew yi. Te ba tey ñun ñëw toog ñu ne diw liggéeyul biti ñun ñooy ñëw toog ñu ne diw njur njaat mu ngi si système bi fekka ñun ñun ñoo ko xar yoon bi lalal ko basa ñu ne ko ne kaay affaire bi nii la demee. Te mu fekka ñu ngeen nax suñ bopp tubaab yi bu ñoo wax tubaab nañ si let's see Donald Trump buñ ko doon inaugurate ñoom lan lañ amoon gas yi ñu fa ñëw ñu nekk ay borom nomba tànka boos lañ dugga waaye tey suñ ne president Barrow moo oote kii ñëw nga foo ne kii moo jógee koo si auto factory dan keneen in expense of suñ taxpayers money. At the end of the day ñu foog ne ñooñu dinañ leen mat ndax jot ndax jegee sa texi nag yow yaang sa biir kër gi nga ne waaw xam nga president la waaye president la bari ki dee mbonjaay moo ñu defaral lii moo ñu defaral la le ndax balaa mu doon ñëw ñaata la am si accountant bi dat fu naxante bi nekk asset declaration bi lañ wara tambalé suñ bëggé kuñ tek ci place bobu pour mu liggé ba mo dugga ñaata la am bam ci nek ñaata la am ba mo genn ñaata la am su dé dañ bëgga ñu ñoo roy ñu jégé len touti jégé la wax touti li mo délo africa suñ togué ñu né li mo délo réwmi this is the system té li nékut lu ess way sansema lañ bëgga ngir lolu mota every 5 years domi rew yi am nañ mandat pour ñu tanaki len ñor denkat len besalat len ndax tegg len pour ñu mëna soppé doxin yow yaangi am sa carte ci biir kër gi nit ki ñew ndax nga am mindset na ah man dal dumay wédi président haral ma dem sanni suma carte ndax nga né ah diw de du gagné haral buma ko sanil carte ndax nga melni suma masi nga né ah sanil carte moy jappalé mama dunda yow nga dék fi nga nek duma dem sanni carte ni next minute ñu ñoo tok ñu né réew mi ñool na ñu né réew mi wéx na ñuy sanni carte nak ñoñu ñu nekk iné dayliman bi nga xamné nit ki ñew mëna la né yow nga nekk borom jabot ndax nga nekk xalé bi nga xamné nak tabarakallah ma sha Allah yaangi am soxla $5,000 is nit ki ñew mëna la né jox ma sa carte ma jox la $5,000 is yow nga fone dar $5,000 is ndax tay bo amé iné xaliss sa xel su dé yaangi am soxla $100 nga tek $100 bobu nono ci sa loxo boko joté ci sa loxo rek soxla $200 ndax luko oppa moy dal sa xel taxna nak yow mi nga xamne sa carte bi nga amé nga hep ko lol be nga fone keet sa moko opalé voror xamal ne yoyu yima jotal limni carte bi moy jox ki nga tana all those facilities moy lek ñam lu ko neex parce que fi lañ gis buñ la tané dañoo wax ne du lek diw bi nga xamne man ak yow dinañ ko jënd du leka malo bi nga xamne bariki de mbonjay malo bobu nonu la don leka be lu oppa fanweri at mbax lu ci teggu parce que fi musu ñoo gis president bu ñew wi dan age of less than fanweri at dedit waye kon ka sanin nañ len tegg len ci place bobu lek ñom sen dundin bi warna sansé ñom ak ñun waru ñoo lek ben ñam lu ñu wara lek nga ñew expect ne elek yow di nga ñew tok nga ne koku ne dafa wara def li te neeku diko def feeka ñun ñoo leen lal basang way faatu nak talibe la bo gisee ñuy jaar deep into that moy dina la bëgga fatelel kul ne sa kayit bi nga amé mu nekk sa voters card du li nga xamne kayiti kessé la lolu moy sa baatu rew lolu moy sa bakken ci biir rew mi kon nak li ci am solo rek moy yow mi may deglu nañ deglu wante bu baakha ba yow mi ñew jël sa téléphone jëlal sa téléphone bu baakha ba nga auto number bi nga xamne moy 7171344 lañu ñor moy de Gambia our homeland du kan mo nekk ci système bi du kan mo nekk di outil pour mu dugga ci système bi lañ wara def tegg len ci place arrêté len suñ bugué dem moy ay few cadeaux yi nga xamné yoy la fi jotta jaaralé parce que yow ki lay opalé salary émulo ci salary bobu kessé nga jox ko li nga xamné moy freedom té ñew nga jox ko insurance bi nga xamné su fébaré ngén allocate len té ñom ñoñu gëna opalé everything ci loi waye buñ togué rek ñu né nañ dem parliament ñu allocate li pour président ñu allocate li pour de jabari président ñu allocate li for the family ñu allocate li pour ministers ñu allocate li pour permanent secretaries ana ñan ñoo ana lan ngeen di allocate ñi nga xamné yalla ak ñom ñota tay ngeen di allocate yu dut jé waye ndax koku tamit xamna valoram ci li nga xamné mo koy jox droit bobu kon nak man talibé la la ñor ci cadeau yi rek na nopa ko jël ne ci suñu yalla la joggé ko jaarale ko ci man waye li nga xamné ay njoot njaat la mu nekk nak fatu bara ya fa talibala dina ubi telephone lines leader ci cadre gi ñu mutali ko ci nga xamne ñu ñoo bay hel ngir ñu ci election iya fuñ tolu ni ku neeka ko foga mëna la ne suma buntu mu ngi ubi way at the end of the day buñ la soxluté ndax ñu neeka li ñew uti am nañ ko ci yow naka lañ dé mujjé ci digënté ñu neen way nak man talibala ñu ñepp boka ñepp ño ci wara am sen wala li motax ñun suñ beyé suñ tol ñu ñoy déglu ñam tamit dañ leen dé jox sen wala ubi leen téléphone line bi pour ñu duga ñu boko ak ñun kon nak buñ fi tolé dina ubi sen téléphone line bi ngeen oté ñu boka liggéey réew mi collective responsibility la yow li nga xam ngay indi kenen tamit am lum indi ñu boko ñu waxtaan be jubo wa 7171444 mbala ko mandi rolu taka waleto it's like nga na first call so to line auto allo assalamu alaikum
1: wa alaikum salam muniru baji e konto
0: baji base ngey jo bake
1: program ko maya ta bake
0: okay
1: ngi ko bala fa war ta bake yalo ngambi apoti ko be nyame karanna mo siya ka mbalole siya ta dina karanna ti adu wakaram balol purke fahamundi aka kole ya bake bari ni wonke ko kamen ko yete kamen ko tenti ke ka wande ka e ke la ko do ta gala si wuli kile ni wala gala si kemel lulu wala hadda ka gala si ta wuli tan sabale fa ko yete ni la dimbal shambano la karjen la sa ko sanji jel na fawo na faati je ike nene ni si falle la itol famol da mol kana nyo da bari ni si falle la men ben ni nyaton ka ya fito la wala ben ne men ben nakela manjala da mangol be ñoo ti ñaale da mol be ñoo to ti ñaala ya bebe woto ne la nafaawon nafaate woto ila carte keso ila tanko be wole bala ila carte keso ila kamo ila kango be wole bala ila ñanto be wole bala pare to dum ay wo ko mo yi bu kay wo ko makan way to bu ka wole faaw faaw adu ñim politique parti jamal be je dol be je wol mu neene taleti wol be je dol be je faam wol be mansa kunni frata mansa kundale bala mansa kundala to femo it ilo ta wolela pur kanyin pur nyin kam ka falindiro kale farindiro kana soto mol se o fero fanal lom do fero dila gambia di mol ya lon ko patio dol be je ye hakilo tuito bake il frata patio le bala pur kanyin opposition patio lu ke ka ke ikana ke kankilindi ke batandi puri da maul kana kam den noye ko ale sono ke ngine yatin ne be yudi silo le dada me ya lon ko be yudi pic le kan ni sila sifal le la
0: onkol moniro nga patiol onkol moniro nga patiol tolu jenkende bayre mon na
1: ok no problem nga patiol to bondi je ha bari wo sifal le be tama kam banko kan nga patiol to bondi je no problem bari ni sifal le be ke kam ma mol se hakilo tu bake ya jide mo me ya lonko abel lori gambia ya nga kam gambia la kulolu ma sa kunda e tinyar wo tinyar ke atindi ko ku beje me ya lonko kasilam gambia di wol banyan na kawo si falle jamfa na katan na wo tambe na karte o fay woliye bare tol ka taju bele dron ko men ko fatu bara ne wuli kilin na ngata fatu bara bare ke wole nyanta lola karte o fawala tol bare ndingole woti na badi ya kafo na grupo molu al salon ko barinde wollo ta carte fayol wolé lota election wala woto ngambe nga kata na carte o fayay wo si falu yete malon ko ila o barinde moy kamme fo ko mel lota wo melon non kunu fam amelon sutu amelon tilito andu fana na lota man sayala aba fangola posole itela o kole akilmo wolé ga tallete kunna wala munyenti labu na jano abu ka fo dabo ko ya wadron ikungu kanemu ala baraka
0: baraka uncle moniro hatala jero be waleto mbe mem fo la ron wolemo nata banku be kacala woto mbe kumandir lalu danila fe nga fendi mbe dendi political nim political party le ni tolula nse jenke wala nko be dengo mu menti nata be fahamonde wala allo assalamu alaikum
2: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaikum salam wa rahmatullahi
2: wa barakatuh
0: na
2: e mangla gëram dila santa
0: jere jet ñu boko
2: ya nga na diga sa programme wa dama la dan diglu half heartedly manam no fami am dama ko leen deewani re way duma ko le bayel bu war
0: wallahi
2: the last time at this time ki nga wax dafa am solo lol yagi jangal ni bu ko haba haba on tanna bu baax
0: ni
2: bokko ni deewal
0: ngere
2: ye ni nga wax yeb moy deewal ni nga wax yeb deewal inshallah ngere ye deewal
0: okay all right
2: Okay, bye-bye.
0: Santa mom meta meta hagerem ko bo baha ba 7171 344 fala neka di jal sen call simba la kumandiru lutala on waro wula killing nani ko sinya saba. Hello, buba.
3: Naam, salamu alaikum, nye konto.
0: Nye jo ba ke fo famu.
3: Akata wati.
0: Dimba ya ninja bang call be.
3: Ya, alhamdulillah, bebe jang.
0: Bismillah.
3: Ya bulumuto fana nga bulumuto la kenya drom wati wati ke folole ya ka moniru baaji kontong anil la moy la lebe min ko kolke bu ko kolke ke kontong itu momoto na kontong la ah wulta kare la almanti nyana kare kono kono ni ndambano alma alen tanka be la sitono ni ndanko alma alen zoala
0: amin ya rabbi
3: alma alen samanta bembala anil la bankunyi mala
0: amin ya rabbi
3: nganyadu nganyatlen

0: MA degree are payable into UTG account at any branch of GT Bank or Trust Bank PLC. This scholarship is from Global Scholars Canada. Deadline is 31st July. Some support is also available to those who want to sit to their private WAEC exams to meet the requirements. For further info, call Reverend Benjamin Michael at 546-9514 or 7794-684.
1: Gambia, some things just move different. Africell brought you eSIM first, and we are still leading. No plastic SIM, no swapping, no stress. Just scan, activate, and you are connected. Now, more phones are eSIM ready than ever before. Get your very own eSIM for only $150, and you will receive 3 GB of free data. Smart, seamless, and fully digital. Visit any Africell outlet nationwide and get your eSIM.
2: Africell, nyoko yor.
3: Bañu joggé ko ci yeglé yi ak yébané yi dina continuer bi moy sun mujjentali togay tay ci programme bi dina continuer rek di jël sen call ci sen halat ak sen gis gis ci li nga xamné lool lañ fi jotta jaarale ci ay cadeau buga rek waxtaan ak sani kati karta yi nga xamne dañ am sen karta ñu dal di ko heb be taxna nak xamuñ valeur li nga xamne lol lañ de heb te ñu ko oyé di votas card. Allo, salam aleikum.
4: Aleikum salam aleikum.
3: Jamm rek balal ma nga wañu sa radio gi tuté
4: am nga ñu don wax ci yenn député yi dikité itam danaka luy gëna doon seen problème lolu ak nit ñi parce que nit da ngay nekk ci koñ nga nekk dikité ñu fal la nit ñi ñoray sanni ba paré gaay joxlu auto bo xamanteni ñu ngay mëna leer na so wara jël ci auto war dem bir ci bandi rek da nga nak lu mat fatali ta ci sax te yow sa koñ bi nga dëkke man la fay def dara gis nga ne fofu non bu président bi ñëw yow nga gën nit ñi top la doorel la te yow man koñ bi man la fay def dara fof ko ñu bari auto sax neet fu mu dugg fa day nekk problème su ba legi faltu bobu ñu baxel def ko ci président bi bon ana député lan lañu jëriñ ci ñu ta koñ bo gis ñu defal ci gambia bo xane ñu député ñoko defal wala hôpital bo fi gis ñu tabax bo xane ñu député ñoko taxaw bañ ko defal si amul dara lo xane da nga tok legi ñu député ñoo taxaw bañ ko defal te su ba ñom lañuy fal ñofay nekk ci koñ nak bu président bi ni ñoo ci auto yi yu wax jo bari da amu dar lo xane dañ ko liggéey ci rewmi bu wa auto yu rek nit ñi dañ ko jox auto yi leen jox ñun ñep gëna yaara nit ñi leen top di leen dolel motax te duñ jossu nit ñi amu ben député go xane mos nga genn sax nga wax su roje naan li bagage ci dafa cher nañ ko wañi wala nañ ko ni man musumay deug roje ba deug député bu ko wax lool non sax te lepp suba ñu jël ko def ko ne président fim tok la ma tok way ñun ñi nga xamanté ñoo nekk député ñoy mënd genn xamni nekk seen gox yi ñu jël ni liñ ni ñu ngi kay jëytu suñ dina jëytu ko ñu man kay am parce que jëlam ba fi adam boro taxaw na fi wax mu ne fi kepp ko fu am courant nañ dëlem naqara ci ay gaay te fi ko jëlam ba am na ci ko ñu bari yo xalé ni amul courant ba bu lañ ko délo ji xolal lool rek tank président taxaw ko wax kaddu bu ñu diko dégg légi foltu wop ci kan la foltu wop mu ngi melni bontu ci ci président
3: jere jeuf yow tamit ñu ngi la refetlu bu baaxa baax député yoyu ñu tax ñu nekk député rek may seen carte bi kon betay fogna yow ci sa carte bi luma ci jangare ka war nga xam lan may sa valeur carte kon ñu set kenen ci line gi allo salamu alaykum
5: wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh fatou bara ya ba
3: naam onkel ngari njay
5: jere share di ñu bari
3: jere jeuf ñu bokk
5: siare askal bi la diko tek ci loxo buba momu di man lu buba feyna la buba problème bi yeb ñaari baat la problème bi yeb ñaari baat rek la démocratie lay understand ak what is capitalism lañu dina ban

0: waa ñu ne la place bu jëg na ci nguur la yem kon képp ku fa toog war nga bàyyi saxal waaw dañuy ñëwaat ca gannaaw ki fi jóge tey jii tey ba mu fi jóge képp ku ñu owal na la kay doon université doo ñëw loolu lañ ci bàyyi xel bu baax ki fi jóge nii jamono ji muy toog ñu bëri ci ñoom kuñ ci waxoon ne kaay nga nekk université du am ñi ngi nekk ci xaws bii jamono ju fi nekk ñu bëri sañu ñoo taxaw na dañuy jéem a nekk dëkk ci. Kon buñ la yàlla defee moom mu tànn ay mbirsëm ñun ñu tàllu si député yëpp lañ ci xaw am ay kalsu am ay mayo kon balaa ñoo président ñoom ñooñu war nañ mën a gas seen askan xam ne ministre yi kat moom moo leen fa teg waaye ñoom député yi kat askan bii ñu leen tànnaat teel dénk leen seen xob teg leen fële ngir ñu seen tiis ak seen an xar ñu mën ko faj kon bu dee ba réew du toll fii ku si nekk war na mën a bàyyi saxal xam ne lan moo tax démb su la waaju owal na la kaay nga nekk ministre doo ñëw waaw ndax lan la woon liggéey rek ngay mën a def rek bala su waay pour ànd ak moom ngeen dem waaw bu fekkee ne kii fi nekk na te yàlla def na mu tànn leen ngeen toog ay ministre ana la ngeen war a mën a gis réew mi pour liggéey réew mi ndax démb buñ leen owal ne leen kaay leen waxoo du ñëpp de ndax am nañu fa nekkoon doo xam ne ñu doon ànd ak waaja waaye am na ñoo xam ne si waaja leen tànnal seen bopp teg leen fa te démb bu leen waajo owal ne leen kaay leen ñooñu du ñëw kon bu ñu ñëwee ba kii tànn leen teg leen fi la moo nekk seen warugar mooy ñu gis réew mi waaye buñ ne bu ñu waxee ñu ne système bi nit la ñi da toog ca place boobu di ko doxal kon lu ñu war a mën a ñëw ci biir système bi moom lay doon kon ku ci nekk fa nga toog fees fa del ndax ka nekk sa gannaaw ëllëg bu war a mën a ñëwee nga wan ko yoon ba muy teg tàggam xam yoon bi nga teg sa tànk xëy ne bu gënulee moom bu ñëwaatee mën am feneen fu muy teg ba jomp la kon lii la ñuy séntu ci ñoom ñi nga xamante ni ñoom la yàlla daf ñu fedi seen kanam waaye bu ñuy wax fu mu nekk di ku nekk place nga gis gis ñu réew mi de place lañu gis ndax ku ci nekk yaa ngi bëgg a njiit te njiit ba ngay bëgg a def mooy toogo boobu nag ngay séntu balaa toogo boobu nag nit ñi ngay séntu askan bi ngay séntu ndax xob ya la fay teg askan bi ñoo la koy jox te bu ñu la ko joxee tamit la ñu amoon ci yow yaaka ngalabul ko tasta yàlla tax boo ma ci xoolul xool ci yàlla xool ci yonent bi ndax askan bi kat bu newoo yow moomu ko rangooj bi nga xamante ni day génn yorulal dalal bi koy fomp te yaa waroon nekk na koo xamante ni seen médecine lay doon ba bu ñuy feebaree bu ñëwee ci hôpital bi nga mën leen a faj bu ñu xiifee nga jox leen lu ñu lekk bu ñuy dem ñu gis ay waruwaay yu ñu mën a dem mais bu dee su may liggéey fu may liggéey man sama poos rek lay mën a gis ka ca ginnaaw déedéet loolu yoru réew te ñu mën a yóbbu réew liggéey lañu wax nañu booloo ñëpp ànd takatoo yor benn say am fuñ koy jébbal bu ko defee am jaaraama ca yàlla am jaaraama ca askan bi réew bi kontaan bég waaye bu dee ku toog wala ñuy bëgg jot place seeni bopp la ñuy gis kon man mi néew ñu doole dinaa xala sonn te système bi du système mu leen système ay doomu aadama la ay doomu aadama bu ci nekk moo yor file bañ ko fa taajee ngir mu ngi doxal la ma yor kon lépp loo xam ne digg dama la diggul kon sa ñoom la léegi nag fa ñuy taxaw nii mooy lii ñëpp gis nañ luy dox xam ne luy dox tekk ci bopp réew ma yàlla ko fa teg ñamu ànd bi liggéey it yàlla ko fa teg ña ca xaaw suba la it yàlla leen fa teg ginnaaw yàlla askan bi la jël dugal leen seen xol ñu mën a jël seen carte dénk leen bu leen yàlla di fa jëlewaat kooku askan bi lay jëlaat génn leen ci dënn kooku bañ si daal keneen ñu teg ko fa waaye gis réew mi mooy dëgg ndax ku ci nekk buñ ko defee rek lépp dal lépp nekk si jàmm lii mooy yoon te lii laa gis ne moo li sooxal réew mi bu ñu gis place nañ gis réew mi te liggéey jàppoo doon benn ke ca bopp réew ma ma nga fa yàlla ko fa teg pous tax te daanu ndax xob lañ ko joxoon mu toog fa te leneen buy amit xob lay doon kon mën ngay liggéey ñu ànd ak moom ñu bañ a gis place bañ a gis seen bopp te xam ni réew mi rek moo leen tax a jóg buñ ko defee jàmm dina am yàlla defal la jàmm defal ñu ko defal ko askan bi rawatina rajo bi nga xam ne kat ñëpp ci la ñuy waxtaane te ku ci nekk mu ngi lay bàyyi xel jërë ngeen jëf maasàllaa.
1: Jërë jëf Mr Faye sant ko gërëm ko bu baax a baax moom su duggee rek damay fàttali suma oncle Ibrahima Fall di ko nuyu bu baax a baax ak képp koo xam ne da nga jël programme bi ndax radio bi mu nekk seen radio ñi ñëpp bokk ñëpp ñoo ci war a am seen waala li ya tax buñ toogee ñun ñu indi suñu waala ñu daal di bàyyi askan tamit ñu dugg ak seen waala nga Oumar Diallo soto lay nooto. Hello Oumar.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Suara Bara.
1: Naam Umar, jalo jere.
0: Ila programu kuma era de.
1: Ngabara kambele dentala.
0: Sadu.
1: Naam.
0: Ila do unyo mali ile.
1: Don jamal.
0: Roya do sisi mbuka amoy. Mbuka fadi jalo mbuka amoy. Nasogal fadi nasogal mbuka amoy. Yulu itara mbuka. Fa itara bagwe leba.
1: Bagwe hani West Coast. Onko pita do son na wala. Ibebe janta na wata na dentera.
0: Ah. Nim ha ndede mbuke amoy de. Kono fadi jalo ni roya do sisi. Ila. Rekot kotol be mbuke jalo. Bebe sa trai no funga jibe. Fombele no masol sotla nge nye nye nye
1: nye nye nye nye nye nye nye There are certain changes like at a 95 la timetable or so. Now I mean that time will affect Doro.
0: Ah, okay.
1: It is a tarlaje, yeah.
0: Okay,
1: but well, in a technical backup, all a jail and not a regular timetable when you're in a water benta.
0: Ah, okay.
1: Yeah. Well, I'm not looking away. I didn't see the radio don't go for them well. I'll cut program all sponsor. Any program all your sponsors, whatever. Cut for Lori more flashing or other. But any man sponsors, whatever. Wala ko di tiyo lu natam ba wa fi la woli ya
0: wala na defa ko na ta fo fo ila record ko tol ka ju me fo men ni ngela no ba son so do nge ko ngal ko akate si so ben na tria ba ko la jaba ka ta na tria
1: ko do ko fo la ko da jaba ba lo mo be re tara din kira landu molta Umar bondi no la nyoto
0: ya ge nim bota je
1: ha
0: ila programo ku ma ya tabak I come in last thing, a kumata baga ila kaito.
1: Mm-hmm.
0: Wala ma bit, wala mila yep, ila samat you ila silindim ila cool baby wala kono.
1: Mm-hmm.
0: Moe nana.
1: Mm-hmm.
0: I na I $1,000 wo dila.
1: Mm-hmm.
0: It ila kerte kyosu muta, yo waf.
1: Mm-hmm.
0: Ila sama alfala sebol baby muta ya bekasara, ila sama betina.
1: Mm-hmm.
0: Pumu $1,000 si, wala mani boto, wala kudul. My friend, it is a bad thing. Not have a look at all of Abu Kejarama. Tell me about you for it. I couldn't be bad in Kumbola. Ha, Akukairo do any Falangadu, Akunganio do Akujabo Lebonum. Haku move in the Jelavana, Ibadi Kumbola, who did a Jefok and Albele Marcio. Go motor minti, Kati, Womotor K Sanka, Kasara. Neil Bay Wafi, we are Taya, Baker look at all. Jaral Gunda said that they are. Bang bang, kalau tu kita fokus je nafulo, amuan, ha, amuan, nafulo rek. Mungkin tu kita fokus rek, jadi semua lekam bintihan nak kulbi fokus drum. B, ikut kunung asin tali B, ikut hari aman sih, aku itu le. Oh, misi kafun le Muslimu nafik, innal munis nafik, ina fi darki asin mina nar. Ika wala je ka ike kale alquran wala ka fa pare ku alquran e mufo ike kale minna e jenke wala tanya am ko ro tala iko ito no muslim wadi wala ti e wulu ta kor dal le kolo chamon mo ka dana ta china ka dafa gre ko sonon flo kale ali bloko wala china ta tanya ko kono bi ndol na corruption no ko sañi ite corruption no fenke fa pare iko ite mon le fanan corrup ika mo le fanan krapondi mo law na fulon mi yalon koy ka dila o wili talulu o wili mwan wala o wili tamo ika min tay ka dila ni yake lo pitanol to mo mo ni jara tenu ita gori gori na fay fam tak bi kura jama le jambi lo pitan lo pitanol ta ta je ika fere ko ita ko la foka pare ye ta ite jara no lay ko ta farmasi wadi kala bay ye fa jam tak korpot ibade wo bayre ibade wo be mo sakunda ko no ite konya fulay bayra e ki piko pole ba bulu habita be mon lene la be mon la kartol fengela duko sika ika futa minulla korante mo mo futa dantela e ite fula ite no fula ni nyana ko de wala nante be duwala na tuba bo kana nya nani december de na ma nani december bita campagne wala hey na tuko bula duko mo gatiya ni ani chamon mo ay duko ay crossono kele ni ngute ke sa wala chaina kata chaina chaina barkat e do ko kele ko ngol ko sañi bi ni ngol ko bi ngol yalla ko mis ndulo ko muslimo let bi muslimo daaji ko level tonna bi ni ko moy ko bi asintale sa fay kay ko hali akoytale ite ko ite muslimo dimole ki bi do muslimo dinkele ko ite no lota kunu ite ko hali de asintale e ko moole ko hali asintale sama iko mole ko bi ko war ko ala ma fidde akoy tan abdullah ibn ubay ibn salum ta ala kafir ba wala na hal bi ba fo falaka ta kila jamfa kala da fi daro kala da kila jamfa abdullah ibn ubay ibn salum kafir ba fon ke tebe sama wala bondi kila la arme ko hal bi fayki fayki la kala ba ita da misiru misiru di jago jago to isi i wada no ke dawo na be kila be kila kila do dum laje fa kila to fala ba wala nan kara ke misiru misiru na fukot misiru na fiko asna sagar rani kafirot ani jala batulat misiru na fiko bi las le ko ko bi akoy tan sama akoy ko afi ani afi tan na na fulo je reta banta ite mira dimol na sama mira na sama to ba wol ka sama le mira i dimol ani mo mari ko le kawne talan wala tan yura wala 200 years yang kibin danda wala bari to ngamira ko kanyo nene kamula nafulo kasara kasama alfa la nafulo kasara katawo jamo foy fa dak alfa ko fa ko khalifa sala ka wala ye wulu bata ko ye men bata ko ye fa bata ko bari to ga wala mira to ga wala mira ni mo rata ko din din dira rek abanta ito ko abanta ko ite banko la bata banko la bata ite mo fenje je ko dek ite mo fenje je ko dek ite mo so fenje iti e fofen de wonam nafrot ne danko nga sok nabu nabu ballo ne nakaroke gencen koke itiko muslimi dingol itiko kata jamu de sali nasaral mi yanam koy buka somel la itika so wala banko ka
1: abaraka umar wato yen jamfa
0: okay ya wo wato na jamfa ba konta na bajela kon alla ko ala so ko somda e kana radio tede
1: e be yanadune Okay, all right. What on commander of the Lamolo Malemedal Yanta Muela? Umar Lemon last call at in a commander Lalbet and to member Lion Otombe Hake Daniel and Mantara commander Rota can cotton cartoon ready to do Kuomo Watoti and do Watu in Jamfalem Besaro de Lala for next week, the same time, the same frequency. Alien Noma Soma on 92.1, 2 o'clock, Kara for 4 o'clock, Kanka Adon in Chosano Balundale. Konak Mbokai, Waktawa Jena, tak tak tak ya Imam Sise, my jigalu Bubaha ba Dom Sama, Duma Muna Jil Ben Kola, Paskil. Ligue radio waxtu la te waxtu bobu nonu fi lañu maye dañu tagato ak yeen jox len dig dajé be benen talata insha allah rabbi ben waxtu ya su tege fuk ak juromi semele dal di nek ak yeen be bala ñetti waxtu ya lu refet ci cadeau yi ñu ko santé suñ borom way li nga xamné ay njumte la xamal len ne fatou bara ya fa talibe la topalen ma elek insha allah ñaari waxtu be ñenenti waxtu on 95.3 bala boba nak nañu yalla may jamm ñu boko ko ak askan gi onkul xamal ngalbe hakke daninte commandero tano la ko tenke bye bye
2: Vision Insurance Company Limited introduces the dawn of a new era in the insurance industry in the Gambia. New Vision Insurance offers a wide range of products and services ranging from fidelity guarantee, group or personal accident, public liability insurance, cash in transit or safe, goods in transit, marine cargo insurance, machinery breakdown insurance, employers liability insurance, burglary, travelers personal accident, motor insurance, contractors and all risk, fire and allied perils insurance. With branches spread across the city, you're guaranteed a convenient insurance service that is equal to none. Visit our head office at number 52 Karaba Avenue or call us on 437-0620 or 437-0646. Visit our office in Banjul at number 2 Daniel Goddard Street or call 422-3045. In Serekunda, Sayajob Avenue, adjacent to Elton Patrol Station, or call 439-3444. And in Birkama, adjacent to the Birkama Football Ground, or call 44-83501. New Vision Insurance. You call it insurance, we call it peace of mind.
3: Komium.
4: Komium.
3: Komium Andinalen, WhatsApp chat assistant.
4: Komium WhatsApp chat assistant B. Fumun tineke, ak waktu bumun tidon, munga waktan, ak nyon.
3: Linga defrek mwe, sefal 6000100. Demar si WhatsApp bi, do di chat ak nyon.
4: Danga buka jinda bondo, chat ak nyon. Nda danga buka ham nyata desi sa akam bi, yone nyu mesej. Wala danga buka nyu japele la chilenen, yin lin tineke.
3: Komium.
4: Komium.
3: WhatsApp chat assistant. Amul har, amul bentar de.
4: Wax ñu lan nga bëgg ñu jappalé la ci ñu wax la nan nga koy défé gaaw na yomba Sistan semaine bi yeb ci waxtu boko bëggé
3: comme yom WhatsApp chat assistant jappandal bu gaaw te yomba ci sa WhatsApp bi
4: li nga def moy 0600010000 tay ji nga mëna banexu ci bile banex bu baye ko comme yom
3: pour ngeen am dimbal bi ngeen soxla fehel text ak sa comme yom WhatsApp bi comme yom we are better together.
5: Tiara powder drink moy juice bu neex te nga xamne ñepp ko bëgga nak ben sachet tiara rek mën na la défar ben litre ak gennawali juice ci juice bu neex te jarul nga yok ci

0: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sen lambaji ak ciwarna datji talata bu jot bu dik talata lay don way waxon na len ko won awala nine ba ten la liko waral rek moy nawet bi la fu ci way meuna fete rek jeelal mu ngi nonu yefi mag la
1: dalena moy daw di wor geew bi
2: waaw
1: ndaytan waaw waaw ah jere jember nak sen beure bi mom
2: bu ko ni ne beure nak du
1: bang sen beure bi won da la doy war waaw ndaytan jere ak jere ak jembere delu wat nañ sen 3eme japante moy sen 3eme japante
2: ni beure da fa yaw da
1: war ni beure moy sen 3eme japante ni ñu ko commencé encore ci ñettal ko combat ñu ko commencé ci 8h10 wa bim ni ah bi bëré dina doy war ndaysan ndaysan
2: wa ñi bu bëré yow
1: ndaysan
2: man na ci bëré ja xam na
1: ko wa la parti
2: parti dañu ndaye